0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Naglayag ang BRP Malabrigo sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales dahil sa patuloy na pamamalagi ng barko ng China sa lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila ng sunod-sunod na mensahe sa Chinese vessel pero hindi sila sinagot nito. Sinasabing na mataan ang barko ng China simula pa noong June 16. Sa kabila ng umaaligid na Chinese vessel, iginiit ng PCG na walang patid ang kanilang pagpapatuloy.